yes, that's some mona. Gilalele, gilalele, awuzoqala ngesta sam wena. Gilalele, asibangene, uzoqala ngesta sam wena. Gilalele, gilalele, awuzoqala ngesta sam wena.

Hi, ako to Chrissy. Gimik din naman ako kasi nagkikupon lalag pinaya di Bora Cox. The morning after, gidedicate na lang mo tsaka. Pulike mo tsari. Thank you. Kala mo

0: Tsipoki ba UFM ka 103.9. Pina ke ye mwana papa ya the OJC for another day. Ke a lebogela mwana papa o bua mo ke lebaka di ana greater Rabokala branch monna Modimo kwa Rabokala.
1: Re lebogile ka mo Rabokala ka thetso ya gago sala, mme re tswelela pele le tsone ya segoba lesatsi la gompieno 9 minutes fela fa mora ga ura bo lesome le bongwe. Re ile go bua le Vincent Maseko mo nako e sa fediseng pele go gorosa letsatsi la ntlha la kgwedi ya September, ebile le go gorosa letsatsi la ka masolala bobedi.